0: Sýnej s Rádiem B.
1: Denna rang yo diam chang me. Di thang stong pika nga yot pa thoret.